lakini bantu mbayo bantu mbayo bacha iruwe seye kuna bantu balibesu ngetia saba na siyasa bantu mbayo bakoro muna bantu batapuga atie kentu bako kora muna bantu balibesu ngetia saba na siyasa akwero ka nganchende petra nila getena damu nganche no ntu na tata ntu tole kambi mole kambi ya mole kambi eke lago soa ase uteli taliko teba na toso ena ini igago soka wata chisi michaye soka kuchigali ya kuminyoka kuchi uteli ime mura aligeli ya wanasiasa amuna bakora inuwa mohoti gare parking mwati gare parking enye bara angira neti batano omo chigali chigoja chiacha na indaba antaba abancha ini abali chikambi echi wana kero ba umira nile gose no mobogani gari gose mfai pro ba umirana gose ndi pro si alibo songo wana bali bago tigara alichi parking banya waka jistori bachi chana bara kwanyo wababe kilaga aga kundi kabo wana bacha aga kukua na chio ponente aa mwesio tata igoto kamunyuga nyuga nkamubugata yani nkamubugata sida na mubugata taga jira Eri wako nyo kukwana, ojibanyu kanyugete nojo kupingu, ojibari nero, soira sakuragira. Wona alia sakuragira, chindagira, gochibekiru, chindagira. Bali wono wako tana, barabu baka akarekoli chigali. Chigali, chiyabo bako liye parking, wanakura na macho. Omayamu na mocha iru wangana, nye nakina atete nga baba, onyo aro mwana oneko chiyabuo. Atari nitu mwana siyasa. Bono tika wanobo kongubo chibabe mwano yukusinu yubono. Kusina achio siri kusinu mwanto mwabo. Wachi kukanga kina achacho. Owe nga. Achacho yata yanga kina otori no mumroyo. Nabu wako nyako none chiproga chia nina. Une proga yana. Tako tacho. Atenga bono tutento bukato mchango bama. Atena ki bono rende. Nyamwe ya kusi naye mwancha ineno mchumbu uli rende. Na ineno mwanto moko banere. Wane piri hekale 1.9 nga kitoko kora uliochi omotomera siringi erutano na hende liria matangari tako omotomera bara asota utinye kitalia limba miniru nga kibono nga kitoko kora mubiroso kekuruanya kitalia tanga mubitoko soka yoliko ikamuru 3 quarters yechi besa chila atikale nena kuota na hende morete esualiti mobeke gaiga umobiru yuma nyako soka wono liriba nga ngane teba mako nyora ngobe mwenjeri kose numu sani na hende numu ntobako wa numu chumbe maetere ya roro chena baku luchubesa waka miatano balu kusimbesa hili nga wono antu na wabajete waka piri funga kia wana siyasa abamba bukata chibesa ekiana wako kenda balu wono Uchiko imoka uchiko mataina ki mwesh wano lenda nande nkaga mbaji taba gantebia wano lende gaki gaki lende epiri geto sumbwete ga wano tuachiro kankere gendo kiaboli le tenga mchendore chondiki mande Oko moriki mande italiko koko lisini. Wano yocho dispea tenga. Mtu neno eto kwa banere. Tutali muntu rankonyo. Okira. Lidia matangare. Kwa manyako nyoroko motomerebe esilia. Siri ngerutano. Kera motome ngerutano. Igata kete chitanga aswero ngori. Nandere ya roi zekoli ngele liye rongo liye lichuwe siri chikoli wewe rongo chichia machuma ono monto liyo tomuwa ole ngele linga tigandu zichiri wibere ngea machuma monto damo techia mate nga vao na yenduwe le rongo liya mate nga omweshimiwa nyawekoa orule chiri wisano kaiga ato magocha wano kate wa chiri wibere Chige ndasa machuma. Gose nguye ye mege ndasa machuma.
miatano ngeo mosasiroti na miatano ngeo mokatikista ne kwa ya nye miatano ejichi ati garanko mongino maremu ho no abantu bachikuwe boli nsa bonu mwezimigo ekwa yeye era abantu merongi etano siringi miatano echiaba igaba akiru montae gwe siringi esiringi okay eso dage kogoru egiredi ekemo ege kogoru siringi mia nane ono gaba mia tano wamente bagore egiredi ekemo ne egiredi ekemo kibwate chisota 24 ababande basibani na ende manye kwa ye iririata eko iririata tu ya iririata ya kachinko ini antispeche dinga na endo yonde ngo jarachi mente na mote mase ya moto moto wana na nyasako tena kina inu mwanjire vinto vile baro kochi omu ntu na endo buroko menta wana mwomo chia mania kubuna wana chiba ya sechimi ya tano na kitogo chikora ata kaevi sieli kaevi sieli achi agorera bana ikwerende kera basi jina babaka ne siringe siringi tiaye.

Genesi Masese mona bana ba ya Sara Esther balichise mochi ya Nairobi gaiga ako bakwani ko takira emambiengia bono bono goruchise mochi chamanga children is remande agere nganere a persunda umwana umwabo Elijah Mironga.

0: Sefe Mote Gretengo Baya, Manyagetinge, Douglas Oti Sobo, Sombuyere, Megesefe Machi, De Cameron Nemo, Chapto Kirechen, Sai, Sano, Nisato Chevano Mobaso, Tagareto Moro, Birio, Weme, Rangano, Kurugiga, Studio, and Dochimue, Sejeno, Nachigocha, Wachaga, Yabu, Yaga. Kurukwanga Charles Urule Matuleti alechin samochiri achi anya chichi secondary na altegerete merenga nyobu ya iga sante barikiwa lame kububa wante bianga ebibungo bia mwana sana na kuigure lameki wanubetega sinabia goza ya ame nkongule ndo wana kitogo za tuakora ngani ya Grace Noboiko chinsa mochi utawala ogotera kwa aposto Malak Thomas Faino asante kukuligi ndeli ndeli onko veke Josephat Monso Niki mwomakurugali chinsa mochi ya Mabruki Ruaka asante sana gendera gose seni kwa Douglas Obae ale chinsa mochi ya Nyasumi Gali wabene ega kore ngani kurasi kitabu ya Zaburi 145 kefungo gya kianda Biblia kare kote banga Lord is good to all and his tender mercies are all over all his works. Blessed to all people abantu bali babivuga bene bategeretege saboniga barikiwa sana. Thank you so much Robin Okondo ale gali chinsemo chia gisonso nere na ba agosisi ni wabu yaiga aba Rumi 8 eke fungo gea 35 ge karigoboli nga who shall separate us from the love of Christ yani nga nkento ki monto kioliora tu atana neno wanchani wa Yesu Kristo shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword yani nga again tonkero roboli kera to atana neno wanchani wa Kristo nkeyo asante sana nkoroche bia kigima kurugali chinsemo chekia moka mabunya koni galia mpaka tasi ya kwa ndege uyakuru kwa nga makori mwongi na Michael akariko bega tabi ya Isaya 43 eke fungo gya 19 gekariko teba never lose hope just when you think it is over God will make a way yani ririkwa cha kireko ranga omwalio oikire dirinya sao manyete ngo kuoro kiare na ande nchere ndo ngo gwenderete gweta nonya kuaro lire nga nchereteyo yoko chubo siabu akuru kwa nga Isaya isaba anto ndimu mwenyewe kuruchin samochi ya tendere bochi nerega kareko ba egetabu yoko nganya 14 omo nene nabaru wanerere inwe na inwe mokire kiririoka mina aisanya kangi kuru na ere na bategerete kurugali wonga bali na Wilkisto ye tabu ya Genesis 28 kifungo ya 15 natazama mimi nipo pamoja nawe nitakulinda kila uendako nami nitakuleta tena mpaka nchi hii kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. E familia ya Charles Nyakangi aba malibabonsi ipi basi sinwene kifunge kyo ogotera wa someone at ministers koko kwa na igoro yoko semeria. Thank you chide kamero ngena na isano chapto kire sanane chibono mobaso ego toko lengari kora nche tingo nyara na andete ya koba maskani kerongo kuna chiriresi merengani manye tetoko era chinsa muno yondaira isano na machukukole merengani kero kwa nyorele esimi talikora anditole igo kore ngani tuge kifungo bwangu bwanga abantu bandi nera ine bare toko korale nda maskani go wate kebungo to somero tutabige kimine tiga historia yere sawa sawa mo kwanjira na igo lende na likiru monta ko nyora liba ga uko na because era ine rega ga ntambe ba mindo mutonaro ro bwa kiresi mi kuruchanu an baka boni ga ibaga tanya ko nyora gukwana singe njumo uri ko bwa desimitata rikondo tari ko utaka kulia kulitiga monto nde nera ali bwate. Hello.
1: Hello, mwana maguta?
0: Yee.
1: Basi, boirite na ande chisa ichaba na warago.
0: Boirete bujana kiwate?
1: Bujande kabisa izambo warago ikira feli ipingwa nyakimbene sauti mvirango yokurukana ere chopu utira tubuga terendu na maria mune lita.
0: Abunga ikuwa ronga kuru chopu?
1: nga inka nya kerete korose
0: oh my god
1: bona etiganda minyoka bwago bwa ngontame
0: jera tigire rede
1: emere nga nyo 28
0: eh
1: enke aye 13
0: mhm
1: igayo te abo muntu kovisa ebibe biya yesa kose toyo kobiorokia
0: mhm
1: na kovitiga na arolerwe amabira aiga bona semere nga nye 28 faza statini tuanyori rengu muntu una pasta kengera ke ngane ngija nga ebibe biya kona yoko njene ubimanyete
0: eba na
1: inti nabonta kitoko pongesa kuka semere nga nye 28 statini ngu muntu kovisa ebibe biya eta kose ni kore ndo yo kobiorokia rato ebiriza naro lerua mabira bora na bo manyetse ya ko kabisa ka no kolete no manyetse ngoro mujiana nia no manyetse na bakungu ba bantu toliko ba mogana no ba etse na bafata ba bantu toliko ba mogana ikiga ko leruta ko tike kya na ikiga ko kya ga sigo ta ko soka e kewe kyo ko kora na bibi ko na kiego ta ko bibuati ikirenda ga ko gera no ambo ko ya waka jira unda puchinje tinje ra kwali bi ye yo ko koroma ta bana u ba ko kina embu eju na ro ba ko lige yo buate Kote kwa nyoranda, kwa nyore bintambira ororoko kanya abana nga wakumbo na seko enda kose nuwe nyale baba antuwa na anyu kane ti abana bago bago seko tase kose nuwe mochigo muntu na umate kine ke bago kwa abana uwe bago te kukina na warabu bako ibora kose bako nyo mko sa abana bako nyo ambe bama nye tenga nintuwe lelji oru tuwa kachire mechi igonga, ee mango oyo atakele tesa usie ye kuigole bintambira koko koroma nye nane hiyabo ronge bine kose na abana baba antuwa na kovili iria bake kose na abana baba antuwa okonya gochana sibale oikire neri betu yone mera gane 2030 arte ringo monto okobise yobi aeta gozen kore bo okobioro kinazo zeni we na vera tokenga ko gendo le kanzo sima piri gozo sima mo digo se ti umo muitiramu ose kwa genda le to maria ye na vera tokengo fasi more bujara kinyo ngaine pa ba ka se ngenge toro oro ki zebia go onya are ko bitiga na ora ngaine pa sa ba ri tio ba ngaine ko ngaine ba ka bantu be chikwaya lakini ya saa ya eremanya na tuwa na mungai na kia na kwa kira kina maisa hii gara matindi mao na ako mwolekete nili ituka arago siri arago siri mba sokano ikawana manto vose kikakeko ya kemunge kiki ya merengan 20 kie yuta atieta faza sita sini kese tenia manto vose ipiba ya pekera ike na anda marikara wa rogi toko soma na haiku wache nchianye anye liyaku kunile nchianye nila kukuna na haiku wale kipiri soma na kere liko kune otika mangana ama bubuate yoko kolera manto vande bube abora nyore kose kubwate kose na abana batari kose na abago ogache tuti nyomba kiaga abwo kende ko bakoje masamba ko korere mirimo kero kende kose ni so sirete kose ni no sirete yanga te bintu yangu aya bono ri ri sate kwa bekire ri ko ndi ko ere kiaga abana oba abantu gotanda itukere ri motafuna tu na aina boko ta kutigara gore sintakara abago batandubo muya mono mwana maguta njopo tieno ya kemere sauti mwana tu batende tene nyaruka yane maria muneri sabago kwahiri okonyorere gotera kulikuwa muaniki nga kukotela kulikuwa mua niki kukotela igoro ye nyimbo na huko mbeke rambu ya mono
0: mbe ya mono sana thank you asante alegesa 0724256504 0733332 36 nkwancha tori wangine toba tigire raini ya wane anabarabu bayo tumi kia garibu sana ee wano mbarabungu ngotema wale sana kuyaka andoko nyoratali mbarabungu vgata hello
2: hello
0: yes
2: wana mauta
0: ee
2: wa ili mbukabia
0: yaande na kio watewa
2: akindi yaane yaani omtete kwa isi
0: no ndaba avanji
2: kukua neta kiri
0: mm
2: ni mantra ende kukua kena ya nani yego toka tikitiri ile kukunge kitanga ni
0: mhm
2: yambe kero ko sawa mana make iwo
0: okay
2: otong kita ata ke sawa ba kanda wiskom ya mone sawe ke okyo wi ma ya mone ko ari ti umbari to sera se studio ye so ko etre me ngani ya ta ka wa mone na masaba ende ko gwa se studio ye te ye sa ye to to te ga to ko rero bo to no muga na we ona ye ya ba mto ba ti sawa ya so ro ya ne ti ga ni ya ta ka ona ente ba ti para abar ti ya ki ta ri yo so ba ge no go etre ti ngi chao Sisi ya kenya yutu ni kwa tuko yumba yumba tuwa kwa sabi alie kwa tanga nore ntomore ntore ntono kukwante ni kwa hafi nisi ya kenya kwa nato chorda wala ibala wa ebrato konya sisi na ina akawina wa mtu wa sabi ika atore kwa sila chimu kukusio mwano kristo mgolia
0: amen
2: amen ae sera
0: ye
2: eke fungu nge nako tebi kutoka istafuri
0: mm
2: sikistitiri kwa uchila mutoke uge nkore
0: nje ya ya geteba
2: ae sera
0: ee
3: Yo kaka ngai nyapa nyapa yo yani kufunge hiyo.
0: Mhm.
3: Alafu na wote yuko ngai sasa kufunge hiyo ndio ngita kebia. Ai nyapa nyapa yo ne ogo tika.
0: Yani tuchiroro mchanja. Yani ule tajiri tabuka credit lakini talimangara. Chote toko changere. Thank you lakini mbia mwana sana. Alegesa.
4: Mwana Magda.
0: Eh.
4: Waira we studio.
0: Mbiande.
4: Waigere nyinyi mujaro ngai.
0: Mm.
4: Ase kwa watere sa mtwendo ma.
0: Okay.
4: Ona jina rakora nani gura ase kita ukia wa room 10 na ibere.
0: Mhm.
4: Eh, kebongo kia e screen.
0: Okay.
4: Ego ta vengo nyo mbiso okare ne njara.
0: Mhm.
4: Mwe nda girali. Ya kare ne rango. Mwe ya majani. Asoko kora ayu. Kukwa mwekira makara mwere rango. Como tua.
0: Mhm.
4: Tu guata babisa no ana chiti kanisa. Ya to komera na jiran to ko kuana ni to ko gerra ni ara tiene no to le saba to no to le matiri. No to ko lia pasaka. No to ko lia satara meto. Tatini to ko kuana. Digo oko ege siomba ne siana san. Ngara ko to ko motira ne roa ngara ko baka waka ni to waka ni ama ba sama be. Wano chera na rukwa ni umbe kero kwa tera hii sasa liya nendi tega rete ya
0: mhm
4: umbe kero kwa tera ngole kira tera ngole kunga kama ku
0: kuru kwa angu
4: kira pillars of faith
0: pillars of faith
4: kama kuku
0: okay
4: umbe kero tena watakere
0: biyamana thank you chide kemerangetano na ibere chabito kire chinsa isano istu chabono mubaso kendre tago tegeri regisa